Na kami nanay at tatay na magbabala sa akin sa amin. Nagdrama, nagdrama siya, nagdrama. Alam namin, meron kami mga kamag-anak, di ba? Na meron kami mga kapatid na masasandalan. Hello, Ate Nene, Kuya JB. Akala mo, nagbago na siya pero naghahanap pala ng bago. Sabi dito ni Ray, huwag yan nating usapin. Usapin natin alien. Matibay yan si Kuya Fidel. Hi, RDJ. Good morning. Listener of Taps Radio every single time we go out. Uy, hi po. Meron tayong ano pala rito, avid listener and avid fan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang araw ninyo? District 9, maganda po. Inaano ko yan, napanood ko na yan.

mo ba, District 9 ba yung napanood ko? Makiusap akong dalhin na yung kapitbahay namin. Sige na. May nag-message sa ating FB page, hindi ko lang mabuksan. Don't worry, pati nandito lang kami ni Kuya JB mo at mga pamangkin mo. Thank you, ate. Wala na. Iiyak na naman ako na yun. Wala na. Si Ate Nene, pinapaiyak ako kada umaga. Diba? Nawala sa momentum, Ate Nene. Kasi ang aga-aga. Thank you, Ate Nene, Kuya JB. Meron po akong nais na i-share na problema. Kuya JB, pakisampal nga yung binan ko. De, joke lang po. Good morning sa mga nakinig po sa atin ngayon dyan sa may tumawin ni Isabella sa mga sandaling ito. Ano yun yung hinusgahan yung pamilya mo kasi wala kang lang mahiharap na magulang? Pagtatadyakan ko kayo dyan. Yung hinusgahan yung buong pagkatao mo kasi wala kang magulang. Ayun, nabuksan natin ang ating FB page. Sabi dito ni Johnny Calma. Ganda ng mga apelyado. Johnny Calma. Tanong ko sa alien kung may mga kurakot sa kanila dahil kung wala, dun na lang ako titira. Kurakot nga yung mga alien eh. Kasi nga, di ba, nagpunta na sila dito, naglipa na sila dito. Eh di, conqueror sila. At kurakot din yung mga yun. Kurakot din ibang, ibang lugar. Tatanong ko sa alien DJ, magkano na po ba ang presyo ng petrolyo sa kanila? Bakit kaya pa nilang magpalipad ng rocket? Kasi tayo hindi na. Una, kakaibiganin ko sila, tapos pag close na kami, hihingan ko ng gold, sabi ni Gio. Eh, meteorite yung binigay sa'yo na ang laman lang yelo. Iba black ko, alien kasi ex-kui. Good morning, watching from Thailand, from Lee. Alien naman pala yung ex mo. Sa bagay, mukhang alien nga. Grabe naman to sinabi ni Ariel Rem. Talagang inulit niya. Itatakbo ko yung piluka niya. Shout out sa'yo, Senator Rodante. Grabe ka naman. Hindi nga ni yun wig. Totoo nga yun. Siyang tunay, sabi. Filipino major yarn. Teacher siguro to sa Thailand. Kung bad alien, dadalhin ko siya ngayon sa Liwasang Bonifacio. Tanong nanay, may dadala mo ba siya sa Liwasang Bonifacio? Baka ikaw ba yung maano dun? Maidala niya. Hi DJ, palala. Palala naman ang palala yung mga tanong mo. Last time kasi sir, Sir Jam Del Rosario. Yung mga katanungan natin, masyadong seryoso. Yung tipong dapat comedic lang or sa dapat katuwaan lang. Seryoso ng mga kasagutan. Kaya dito naman tayo ngayon sa mga katatawanan talaga, di ba? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Mark. Sabi dito ni Pumpkin. Sabi na eh, teacher nga to eh, Filipino major nga. Nanandyan sa may nanandyan sa Thailand. Good morning to Prosecutor De La Rosa. May shoutout rin natin si former Vice Mayor Leticia M. Cruz ng San Isidro. Nag-message kasi siya kahapon. Always listening daw siya. Number one fan ko daw. Ang dami niya namang number one na Vice Mayor. At ang kanyang anak, ang aking kuya, Attorney Roderick Cruz, na nakikinig din sa atin. Si Koke, gusto mo makita, favorite panoorin ngayon ni Amara. Amara J. Ang aking pamangkin. Nakita ko na si Koke, ate. Yung kapitbahay namin. Naku, ba't si Koke yung pinapanood niya? Masyadong luma na. Parang panahon niyo pa yun ni Kuya JB, ate. Diba mga 1990 yun? 1990, na kayo nun eh? Nagliligawan na kayo eh. Napag-aalataan yung edad din. Ako kasi 19 pa lang po eh, hanggang ngayon. Tagal ko ng 19, hindi na gumalaw yung edad ko. Pa-shoutout po sa harap nyo. Ha? Saan harap yan? Nasaan kayo? Ito ba yung mga yon? Ay, nako. Ito pala yung mga ROTC. Kayo ba yon yung mga mukhang ROTC dyan sa harapan ko na kung maka left, right eh. Wala, di ba?
ginagawa nyo rito? Wala na, umuwi na kayo. Hindi rin naman kayong matatapos kakapractice ninyo dyan. Pare-pareha sa kaliwat kanan yung mga paa ninyo. Ba't ganyan yung pangalan mo? Ano yan, yummy? Feeling yummy, yarn? Sige na, magsiuwi na kayo habang hindi pa ako galit. Sige na po ha, uwi na! Alam mo yun, yung akala ko mag-isa ko lang dito sa ano, sa campus ngayon. Biglang may mga ano pala, mga estudyante, nagulat tuloy ang aking jogging pants. Pa-shoutout po sa Six Diamond. Good morning! Aro, Aiza. Going back dun sa edad ni Ate Nene. Pinuntuhan talaga eh, yung edad eh. Ano, sasakyan nyo Ate? Nasaan kayo ngayon? Diyan ba di kayo sa tumawinin? Dalaw naman kayo rito. Dalaw dito. Tapos sa bala Ate Nene, pat yung bahay niya po dito sa Santiago. Ako na lang po ba titira muna doon? Wag pala. Mahirap makita bisa ka mag-anak. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air sa ating comment section. Pipikit po ako, sabi dito ni Pancit Canton. Ba't kasi ganyan ang pangalan? Ba't mga parang noodles? Pwede magtanong from Aiza, never grow old. Madami idol, pag nalalasing, nagiging alien. Naku, oo nga, nagiging alien pag nalalasing. Sige, pwede tira ka muna doon. Totoo ba, Ate Nene? Kaya alam, baka may mga gamit kayong masira ako doon. Pwede po na, no? Since wala kaming permanenteng lugar ng asawa ko, hirap naman nasabihan kaming nakikitira lang. Sabi ko nga, at least may sasakyan kami. Wala kaming utang. Wala nangungulit sa'yo dyan. Marami po, maraming never grow up. Never give up. Anyway, I've got your song from T-Pain with the song called Low, back to back with Jason's 2012. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

0: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
1: Magbabatawa po kayo eh.
0: Totoong sinasabi ko, makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
1: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
0: Ah eh, yun lang.

0: Radio 107.1.
1: Radio. 8:50 and on the clock. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. At syempre, kapiling nyo pa rin to DJ Max. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan! Big shout out daw to DJ No Name, Mr. M, and DJ Krung Krung. Sabi dito ni Sir Cal.
2: Sir Cal?
1: Nakakita ako niyan sa Marina Bay Sands. Nakahiga ako sa tabing dagat. Sabi ni Nico Martin. Eh, sinabi pa kasi siya rito na ano yun? Kita ko palagi ang Singapore Air Force jet fighter pero walang sinabi sa tuli ng UFO. Nakakita na kayo? Tatanungin ko kung may version ng Shopee sa planet nila, baka mas mura shipping. Grabe naman yun! Facts, madalas talaga kasi makakita ang St. Elmo's Fire o Spook Light na pag umaambon malapit sa cemetery. Hindi ko pa na ano yan, St. Elmo? Na-curious ako bigla. Check ko nga mamaya. My theory is we were put on this pocket universe because of our bad human nature. Sabi ni Kim Sang-joo. So yun yung theory niya, okay? Ang theory ko naman, siguro kaya ganun ka-vast yung ano, yung space is para hindi magtagpo-tagpo yung yun, yung iba't ibang species. Ano yun? St. Elmo po yung St. Elmo's Fire. Oh, di ko pa ano yan. Di ko pa na ano yan. Encounter. Sad to say, I'm one of those 8707 who didn't make it to PNLE. 8,707 who didn't make it to PNLE. Ano yun? Exam? Yung sa exam ng Philippine Normal University? Sasama na ako sa kanya. Umiiwas sila sa tao, alam ko, pero nakakita talaga ako nasa, ano yun, nakaalis agad bago pa makapag-react. Sabi ni Nico Martin. Nakakita ka talaga. Tatanungin ko kung may bahaba sa kanila, sabi ni Nick. Parang di uso, parang ano, ina-absorb agad nila, ganyan. Magpapapicture pang may... day lang ganun, sabi naman ni Final Lean Amin.

9:12 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you here on this particular segment, The Greatest Love Song, na tatawid po hanggang alas 11 ng tanghali, mga kapatid. Let's give that for yours truly. My name is DJ Max. Diba, sariling ano na lang, sariling introduction na lang, tsaka sariling ano na lang eh, no? Sariling buhat, sariling suporta, gano'n. Oh, quiet na lang, Mac, quiet na lang, ha? Huwag na natin pag-usapan yan, Mac. Anyway, magandang umaga po sa inyo lahat, nakakasama niyo pa rin po ako. Sa mga nakikinig pa rin po sa atin sa mampanig ng Pilipinas, good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga Bicolano po dyan na nakikinig sa atin, huwag mo nang i-mention, Mac. Kiss ko agad, sabi ni What a Life. Pag kinis mo yun, sinusigurado ko sa'yo, nandun ka na sa Planet Namek afterwards. Boss, may tempered kayo para sa TV 54 inches. Meron po. Halika rito, punta ka rito. May plastic cover pa akong natira na hindi nagamit sa libro. Pa-shoutout daw po si Kesha at David. Uy! Big shoutout to Kesha and David Arpelo. Tama ba? Ayun sa ating student broadcaster kahapon. Buti na lang yung ang galing nung last na ano, na ano yung last group na nag-perform kahapon eh. Pamain, taba po. Sa'yo na yan. Opo daw. Ooh, hi, David. Wala, ang galing ng grupo ninyo kahapon. I was amazed with you guys. Sabi dito ng texter 5673. Sasabihin ko po sa kanya, welcome to the Philippines and welcome back, texter 5673. Asa na yung libre kong pagkain? Please enjoy and then papapuntahin ko po siya sa Malacanang para ma-meet niya po yung mga kalahi niya doon at para mapagplanuhan na nila kung paano nila nanakawin yung mundo natin para naman umunlad yung planeta natin. Planeta nila kung saan man sila at para gumanda-ganda naman planeta nila at doon sila magpatay ng madaming flood control baka kasi ma-wash out sila. Matutuwa po ako DJ Max kasi sa wakas finally or redundant sa wakas at finally nahanap na din nila yung mga kauri at kalahi nila na nanggugulo at nagnanakaw dito sa Pilipinas. At sasabihin ko po sa kanila na please kunin nyo na po sila. Nagmamakaawa po kami, please lang po kunin nyo na sila. Ibalik nyo na po sila sa planeta ninyo. Masyado na po silang madaming nanakaw dito sa amin. Masyado na po silang perwisyo at pabigat dito sa Pilipinas. Grabe naman, parang damang-dama ko ang galit sa mga korap. Siyempre, meron tayong karapatan talaga magalit sa mga yan. Ako nga, di lang alien pwedeng makita. Nakikita ko rin yung mga hindi nyo nakikita. Uy, isa ka naman palang multo. Ha, Tatsumi. What's up, DJ Max? What's up, Real? Ayan na naman sa third eye. Mamaya niyan, may... Oh, quiet na lang, Mac. Ang gagawin ko kung nakakita ko ng alien, sasabihin ko kung ano ang nangyari sa future. Sasabihin ko kung ano mangyayari sa future. Di ba tatanungin? Tatanungin mo kung ano mangyayari sa future. From Craig, pag ako nakakita ng alien, kikilawin ko. O baka ikaw ang kikilawin nila. Magpapapicture ako pang my day lang, sabi dito ni Final. Ginawang manghuhula ang alien eh. Sasabihin ko sa aliens na i-abduct yung mga crook politicians. Ibibigay ko listahan. May listahan agad eh, no? Local po ba yan or national? Sasabihin ko sa alien na balik ka na lang sa ibang taon. Mahal diesel, malulugi ka pauwi sa inyo. Baka maubusan ka sa kalagitnaan ng interspace mo. Nakong, why are there voices sa background? Just curious. Ay, meron pong ano, may program po kasi sa harapan ko, prosecutor. Likewise, eh, ano po, may practice po kasi yung mga senior high school natin dito for their seniors night, for their upcoming seniors night netong 25. And medyo, ayan, may kaganapan po ng sandali. Later po, prosecutor, right after this adlib, gonna flip the camera para makita po ninyo yung context ng sinasabi ko. Maubos po mga politician, sabi ni Andy Lima. Hihingi ako ng precious gold and diamond para maging senyora Melchora naman ako. Money, sabi ni Melchora. Andito na pala si Melchora. Check ko muna, baka yung kapitbahay ko lang yun.
Oh, check mo muna, baka kapit-bahay mo yung alien. Paano kung parang tao lang din sila, may konting pagkakaiba lang sa physical appearance? That I know. I don't know. Hindi natin alam, di ba? Sabi nga nila. They're living amongst us. Siguro kaya nagawa yung ano? Ang tawag dito kaya na-invento yung ano game na amongst us. Up, di natin pwedeng sabihin yan. Masyadong ano, masyadong dugyot yan kapatid. Dapat eto mga nabablock ka agad. If the alien is from an advanced civilization, ask for technology-related questions. Physics beyond standard model, better energy density reproduction, interstellar travel methodology, biological principles against dreaded diseases like cancer, genetic repair, cellular senescence, climate engineering, time travel build. If the aliens is microbial life form, leave it as is. Sabi dito ni John Cabrera. Very scientific ang kanyang comment, kapatid. Ang kanyang mensahe dito sa atin. Ganda nung ano niya. Very sensible. Aliens are true. Nagbibihis lang sila ng tao. Yan nga yung ano natin. Ang tawag dito, ang ating theory kanina na pinag-uusapan. Kaya walang nagpaparamdam na aliens sa Earth. Natatakot silang mag-PM sent at bentahan ng longganisa. Longganisa! Ay, basta pogi na alien, laban na. Basta ba hindi cheater guy ng ex mo? Alien yung ex mo. True. Malaya, ano yun? Sino yan? Caps TV. Asan na ba yun? May ano ba tayo? Di natin nabasa yun. Tatago, sabi dito ni Pansit Canton. Saka tatanungin ko po sa kanila kung naghahanap po ba kayo ng bagong presidente o ng mga opisyal na mayayaman. Aba, madami po akong i-re-recommend sa inyo. Tara po, pag-usapan natin at schedule po natin kung kailan nyo sila pwedeng ma-meet. Pero dapat mali-malita ka. May mali-malita ang dalang pera para magkasundo kayo kasi mahal pagkatao ng mga opisyal dito. Sabi ni Texer 5673. Enjoy talaga yan sa page mo. Tropa ko, alien. Oh, marami rin akong tropang alien. Dahil far advanced sila sa tech, bigyan tayo fuel alternative para di magmalaki ang US at Middle East. Why not kaya yun? Di ba the most expensive material dito daw sa planeta natin is yung antimatter? Di ba? I'm so curious about that, antimatter. Ipapakiusap kong sunduin na mga buhaya sa gobyerno, sabi ni Kong Gai Hao. Ano daw kaya ka pinag-aaral ng... Ano ba naman yan? Tama na yan. Alien daw ang first man in the moon, si Neil Armstrong. Alien? Si Neil Armstrong? Walang alien pre. Kong Ai Hao po. Kong Ai Hao. Ganda nung sinabi ni John Ryan Cabrera. If the alien is from an advanced civilization, ask for technology-related questions. Physics beyond standard model, better energy density reproduction, interstellar travel methodology, biological principles against dreaded diseases like cancer, genetic repair, cellular senescence, and climate engineering. Time travel build, sabi pa niya. Ganda nung word niya din. I mean, ganda nung sinabi niya. Very sensible. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo ng inyong mga kasagutan sa ating katanungan, ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. May mensahe pala rito si Sir Calma, sabi niya rito, shout out kina DJ No Name, Mr. M, DJ Krung Krung at sa napakagandang si Ma'am Jo. Shout out na rin sa lahat ng mga taga dito sa Kalamagi Second, City of Ilagana. Thanks DJ. Yung pamangkin ko mukhang alien, pinapayak ko. Grabe ka naman pala Madam ML Chora Aquino. Scott! Ana Scott Lord Moreno, andito ka na naman. Ay pa, foundation day nyo ah. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got your song from Tutsi Guevara with a song called Nang Dahil sa Pag-ibig. Back to back with Rosel Navas, Bakit Nga Ba Mahal Kita. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Ulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.

9:40 on the clock. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9. At hindi ko makita yung chinelas ko. Ayan, nakita ko na. Okay na po pala. May nagaganap na mini pageant sa harapan ko, kaya nadidistract ako. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! At syempre, kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kapatid! Ano daw yun? Sino si M? I don't know who's M. Kamukha mo si Utot mo. DJ BC, kami gumagawa ng sakit, Sir Jonathan Alonso. At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Again, ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Yan ang ating katanungan. Bibigyan ng linaw sa loob ng mga oras na tayo magkakasama-sama, natatagos hanggang alas 12 po ng tanghali, mga kapatid. Aasawahin, sabi ni Melchora Aquino. Ba't naman kasi ganyan pangalan mo, Melchora Aquino? Pwede po ba pa-flip ulit kasi di ko po nakita? Please, I'm begging. Maya-maya. Ate, may tanong ako, ano mas masarap pansit ba tilpatong? Huwag na yan. Pakikitaan ng pangmalakas ang performance. Sama DJ. Ha? Sama DJ pulong si PBB? Ano daw? Sabi dito ni May Torres, pag si Koke sasama talaga ako, walang tanong-tanong. Ganon! Sasama ka na nga lang sa Alien, yung local version pa, no? Mas better na yung Melchora Aquino kasi kesa sa kabit ni Emily. pag nakakita ko ng alien, kausapin ko gamit language nila. Anong language yun? Hello, Rembert! Pag-body mo lang kay Texter 2154. The false sky theory, kinulong lang tayo ng aliens na parang giant planetarium simulation to observe, sabi dito ni Kim Sang-jun. Yeah, nabasa ko din yan, yung theory about dyan. Sasabihin ko punta siya Malacanang, baka ako kaya niyang mag-crocs doon. Kiss ko siya. Naku, very slimy daw sila eh, sabi. Kaya mo pa rin ba silang i-kiss kahit na slimy sila, ha? Gem. Gem yung pangalan eh, no? Iboboto ko po yung alien na yan na DJ. Baka sakaling mapabuti yung mundo. Bounce na muna ako yan. Sobrang enjoy sa live mo. Thank you po sa mga nag-enjoy sa ating live. Hinayaan ko lang. Naging bading, sabi ni Daryl Gabo. Next time, sama nyo na ako, sabi ni Shinko. Pag ikaw hindi lang sumama, sinasabi ko sa'yo, bibigyan kita ng 10 kickback dyan. Sir, no, kilala mo nga taga-Tapsuro. Sir, ano daw? Sino kilala mong taga-Tapsuro? Wala po. DJ Sweldo na may mamaya. Uy, sabi ko palang mamaya. Very late kayo, ha? Advance kami, ganun? Never grow old po ba ito, boss? No po, never give up po ito. Sanay na araw-araw nakakasalubong niyan sa daan. Ang dami naman palang alien dyan sa inyo, Arlo Aquino. Siguro DJ, maniniwala akong may alien kapag nakakita na ako. Pero hanggat hindi ko pa nakikita, hindi ako maniniwala. Siya naman yung to see is to believe. Yung mga mysterious creature sa Marianas Trench ay aliens, sabi dito ni Andy Lee. Diba nga, ang hirap rin kasi in-discover ng ocean gawa niya sa pressure doon. Sabi nga, mas na-observe na daw natin ng universe kaysa sa mas na-explore na daw natin ng universe kaysa dito sa dagat or sa ilalim. Isabella ba to, boss? Yes po, Isabella po ito. May kaklase tayo nung senior high, pangalan nga lang. Ano daw? Nakahati tayo sa sweldo mo. Grabe ka na, Melchora. Di ba nga ikaw yung tumutulong sa mga katiponero? Gusto mo ikaw naman na yung tulungan, ganon?
Sasabihin ko, hindi totoo, binabalita nyo. Pero diba, may mga mainstream media na talaga nagbalita noon na may mga tao na, ang tawag dito, nag-spill about sa alien files and what not, mga ganyan, diba? Eh di, wag natin i-pressure ang dagat. Ano ba naman yun? Talagang si Melchor, ano ba naman yan? DJ, pa-request po yung XB. Anong XB song po yung nais mong ma-play natin? Pero sa sandaling ito, tayo po kasi ay nasa GLS, The Greatest Love Songs. So, mga mellow songs, low rock songs, yung ating na-play dito sa ating playlist sa mga sandaling ito. Sasabihin ko, we are one. Kasi uni-team tayo, sabi ni Gerald Lambuya. Hindi tatanggapin ng alien ang uni-team na yan. Hi, can you stream my song Sino Ba by Santi? It is out now on all platforms. Gonna download it first later po, no? Check po muna natin kung playable sa ating playlist. Pero we'll support locals local artists, ano? Yung Alien Files, nirelease lang naman yun para mailis daw yung issue ng Epstein Files. Yeah, sinabi din yun. Tapos, diba, that time, kasagsagan nung operation sa Iraq, diba? Para daw hindi ma-mainstream yung mga ganung balita. Para malihis daw, ayun, nilabas yung alien. From Maria Crescia Mirador, kuya, every time nakikita kita, alam kong nagla-live ka. Alam ko nagla-live ka, nakikita. Eh, syempre, nakikita mo yung live ko eh. Kaya alam mo, naka-live ako. Diba? Tatanungin ko, single ka ba? Sabi dito ni Andy Theodore. No, anong no? What do you mean no? Bakit raw alien ang mga tao at dinala lang? Baka raw alien ang mga tao at dinala lang daw dito kasi physically hindi fit ang katawan natin sa klima. So para naging experiment tayo ganun. To be honest, we are the aliens in multiverse. Yeah, sa lahat naman ta, 'di ba? Alien naman lahat tayo eh, no? Kuya, pa shower out from Cebu. We are not allowed to use our phone. Oh, okay. I mean, like, if break time. So, nakikita kita dito. So, hanggang ngayon, estudyante ka pa rin pala dito. Miss Maria Crescia B. Mirador. Multiverse MCU reference. Bakit? Totoo naman ng multiverse, ah. Diba? May theory ng multiverse. Alternate universe, mga ganyan pa. Diba? Parallel universe. So, it means papakasalan kita. Ooh. Ganun ba yun? Anyway, keep those messages coming sa ating text line 0935-810-8217. May sinabi dito si texter 5673. Kasi DJ Max, money is the key. Mali mo naman, diba? Kuya, baka pag umalis na ako sa live mo, hindi ko makita mga students dyan. Wala na, katatapos lang. Kakaalis lang din nila. Anyway, I'll be back for more kulitan, mga kabadayad. For the meantime, enjoy the songs. I've got your song from Harana with a song called Smile in Your Heart. Back to back with Sarah Hieronymus, A Very Special Love, and Michael Jackson's Someone in the Dark. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin? Ang lungkot naman ng buhay mo?
1: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

0: o'clock in the morning
1: until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio.
2: Then 10:39 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Medyo na ano tayo. Nating gagawa ng may practice nga po ng senior snay dito sa harapan namin. Medyo sobrang lakas ang ingay. Baka ka ako mag-feedback yung ano eh. Ang tawag dito, baka mag-feedback yung microphone natin at marinig din nyo yung mga nangyayari ba? Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning! Salamat pa rin po naman nakakasama natin sa mga sandaling ito. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naway, you're doing well and great with your life today. And of course, kapili nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tapos Radio. The realest radio on the planet, mga kapatid! Hello DJ, kapag nakakita ko ng alien, boss alien, pwede pa picture muna bago mo sakupin mundo, pang my day lang, boss. Para may ebidensya kung nakakita ko ng alien, baka mamaya sabihin nila gawa-gawa ko lang. Inuna yung facts, no? In-straight muna yung facts bago ano, eh, no? Bago matakot, kumbaga. Curiosity, kumbaga. Masa curious muna bago ano, matakot, galay. Kakaiba talaga mga Pilipino nga ni. Sa umay. Again, anong gagawin mo kapag nakakita ka ng alien? Yan ang ating QOTD, mga kapatid. Sa mga, ano dyan, mga katulad kong, you know, puno ng curiosity sa katawan. Yung tipong curious sa lahat ng bagay. Isa rin bang extraterrestrial being na nakapagpukaw ng iyong attention? Plot twist, si Koke yung alien. Eh, alien naman talaga si Koke, di ba? May ano eh, may classifications ang alien. Diba? May iba't ibang klase ng alien. Tapos nakagrupo yun. Parang yan itong mga nasa harapan ko ngayon, mga alien to. Picture sabay takbo DJ. Gaya nga nang sabi mo, curious muna, di ba? Bago matakot. Big shout out to Mara Paraliag. That was a message from Betty Lopez. Aayain kong magkape sa Starbucks DJ sabay kain ng Spudzilla. Spudzilla pa nga. I was there last night na ano, di ba? Hindi naman hype kasi kahit wala pa yung Spudzilla dito noon. Ano na, lagi kong pinapanood kasi yung Spud Bros at saka si Spudman. Tapos naku-curious ako nung lasa noon. Biglang dumating dito ang Spudzilla sa Santiago. Actually, ang tagal kung ano pinilahan niya eh. Spudzilla. Nung unang dating nila rito sa Santiago, doon rin sila nakapuesto sa Rusi, dito sa may Robinson. Eh kaso, I have errands to do, so sabi ko pagbalik ko na lang. Eh pagbalik ko, late na. Wala na. Ubus na pala yung stock nila. Kinabukasan, nasa Banchetto sila. Pagdating namin doon sa Banchetto, ang lakas ng ulan at nasa loob sila, di na makapasok yung sasakyan namin. Pangalawang dating nila, sa Tiyagi pa rin, doon sa labas. Kaso, may errands na naman ng inyong lingkod, hindi na naman nakapila. Ayan, nandito sila kagabi, talagang sinulit ko na. Worth it naman yung isang oras na pila namin. How about the others? Kamusta naman po ang experience ninyo with Spudzilla? Sarap siya, in fairness. Hindi ako na-disappoint sa lasa and my expectations was met. Ayan, my expectations were met pala. Plural nga niya. Subject-verb agreement, Mac. Aayain ko siyang magkape sa SB, sabay kwentuhan at kain ng Spudzilla. Kaya magkwentuhan ka pa talaga, Tonet Riazon. Sasabihin ko sa alien na tara, shot tayo. Ay, tas nung uuwi na sa planeta niya, lasing na, no? Bumangga dun sa may moon. Alaan na, kailangan niya na mag-detour pag gano'n. Ang detour niya sa sun, nasunog nga ni. Mag-video na lang muna bago matakot DJ, pang real. So, di ba siya pang pagkakakitaan mo? That was a message from Charlene Vlog. Normal na po sa akin na makakita ng alien DJ. Ang dami po kasi naming kapitbahay na mukhang alien. Sa bagay, sa amin din, may mga kapitbahay kami mukhang alien, di ba? Kayo lang ba? Dami rin dito sa amin, sa Quezon, San Isidro, Isabela. wala na. Huli na yung tanong. Sumama na po ako, sabi ni Erin Dios. De Dios. Sumama ka na pala, kapatid. Ano naman, pasalubong? Ganyan naman ang pasalubong. Kaya pala, mukha ka ding alien. Sasama na lang sa kanila, pagod na mamuhay dito. Ano, natupad na yung pangarap mo maging hotdog. Ginawa kang process food ng mga alien, kapatid. Gonna say welcome to the earth, DJ. Para naman at least masabing welcoming at hospitable ang earthling, sabi dito ni Nanay Linda Mendoza. At talagang inuna pa yung hospitality, eh, no? Bago yung security. Tatawagin si Brad Pitt, alien, alien. O si, diba si Brad Pitt, tawag niya sa mga, ang tawag dito, mga listeners niya, mga alien. Ipapangalan ko sa kanya, Wen Banyawa. Ano daw? Hindi ko nag-gets yung kapatid. Ano yun? Sasabihin ko sa kanya, isama niya na yung mga kakilala ko para maubusan na ng mga buisit sa mundo. Big shout out to Abish and John. Si Raul talaga yung mga ano rito, mga nanonood sa atin niya. Dami nanonood, nakaka-pressure. Parang naging ano tutuloy, TV broadcast, di ba? Live lang nakikita yung nagsasalit ng DJ dito. Ipapakilala ko siya sa aking kumari. Kasi ka-Mars niya, di ba? Pareha silang galing Mars. Eh, mali mo iba pala yung ano niya, location niya, hindi pala sa Mars. Ay, di na, ay, yaka din dun, di ba? Sasama na, ayoko na sa Earth, DJ. Ganon! Ayaw mo na sa Earth. Para nakalimutan mong Earth na nagbigay buhay sa'yo, kapatid. Uy, nagpra-practice na naman ang ating mga senior dito sa harapan natin. Oh. Nakaka-pressure talaga ito. Nakakatakot. Parang hindi na to healthy. Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air at pagpapadala ng mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Air Supply with a song called I Can Wait Forever. Back to back with Stevie Wonder and Dionne Warwick's That's What Friends Are For. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan! Hey!

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Labs Radio.
1: Feel the love.
2: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 12 o'clock.

0: Labs Radio. Feel the
1: love. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student.

0: Di naman sira ang relos po, pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 4 o'clock.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Pae, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Nay, natinik po ko.
2: O eto, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ah, yun lang.

0: One thing I really appreciate in Tufts, the air-conditioned classrooms. Aircon units are open from 8 in the morning until you get out in the afternoon. These are also well-maintained. Try Tufts. Enroll for next school year. I'm John Jr., a grade 4 sped learner.
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Yun lang! Busit na to!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ay, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
1: Oh, ano sinabi mo?
0: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
1: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
0: Kaya nga tay, carpenter.
1: Ah eh, yun lang. Oo nga no.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

0: mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Visit ka! Bakla ka pala! Bakla! Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
1: Ay! Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tigis na tayo. Para pak na pak!

0: Did you know that Tots Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making TAPS the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pokpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ang bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
3: Ako po, sir.
2: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
3: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
2: Ah, eh, yun lang.
4: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
5: Hindi na, para sa iyo, lolo at lola.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: This is TAPS Radio, broadcasting in various campuses of TAPS. TAPS Radio Alicia, 107.1 DWTO. TAPS Radio Rojas, 107.9 DWTB. TAPS Radio Kawayan, 107.9 DWTB. TAPS Radio Santiago, 107.9 DWTQ. And TAPS Radio Ilagan, 107.9 DZTB. Tune in 24/7.

Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sa Blake ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on TAPS Radio 24/7.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Broadcasting live from TAPS campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Isabella. I was once a pupil of Tops for 4 years. I'm happy to inform you that I am now here in Canada. I'm now currently enrolled in an international school here. I'm really lucky because Tops had prepared me for schooling abroad. So now, I can communicate well with my classmates who speak purely English. Regarding academics, I got no problem at all. Now I can conclude that Tops' quality of education is competent here in Canada and for sure in any part of the world. Thanks, Tops, for your good curriculum and thanks for the training. See you soon, Topsians.
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tops Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tops Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tops Rojas sa Tops Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tops Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tops Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tops Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tops Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tops Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tops Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Topsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Topsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
2: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
3: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
2: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Bastilan, Ginoo.
3: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
2: Ah, yun lang.

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.